Pala, nga loo yombi. Tengi, nal zui yungdu, shuang chong tong chu. Mi kien rang cha xia. Amo la da ju mo. Debo di xia, nye kuni lia tato yao chi gi. Kuni nang da yungu ma xie.

0: Ya mi kimbe na kung tibu mepta, na kung kakba, na chu yangsi tuinba. Go na, gu yu kor, lop ching yidu, lop zik zin jima tukwa soki, ya mi ni chu tuinsi, gyobu ching pi tang tu pipta. Ching pi tang ki tuinse ching pi lu ni, gyagab ki chiwa la ki yubi, ya mi na zi ju si si. Zi xin ki nin ju le zubi, min chu di, nguan tu ki leng kyu tablam ki guni, min chu na kung ki sawa ge tubla. Min chu ki gyurim nang, kap kya mi gubi tang, na kung la puk tu mi be toni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Yun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xin ki ya mi ni la pin bu yu. Gyurim yong la xiep shu yu bi, xiep shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar be ka zhu, ching bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kui ka zhu, ching bi tang nanye mian jie cong kang, lo go chong gir ne tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhu, ching bi tang nanye mian jie cong kang.
2: Mi ma bu ji ge, nga ya ngam ju ne, hong go ka ri kong gu yo si che chi ge. Nye de wi na, lim go di tang chowe, tar mu tang jian gua ge kong ge hong go di, bu zi bi ri tu ka. Hong go di, yo di to bu song tang. 见过钢板吃多麻将不疼，踢出不进来呀，养养胃吧。今天钢板干粮买不疼，我那买小饭，吃就顶这多。俺爹比那，吃了，偷偷代表俺那第四样西。
3: 哎呀，这阿吉啥？这的。

0: Chepsayo ye. Kar nang ye. Kar suyo nang yo.
1: Tibila, tongjik sajidi shatzen shenpo sonza. Ngan zui kye yonbe, semo di gyurung gu shaya mindu. Dile ta je, sen shu sugu inda.
0: Ngana nyi shibje lo chung nyi chugi. Sen shu suwa kingu yubo nyema shim kari na. Sui lebre, rangge lebe.
2: Mashi, Frans ne cha kyo shi?
1: Nima nga, Frans ne bali lop chung chebe gobla. Zhou zung ni nyibo, jambi inda.
0: Ale,
1: gobti du, ngan zui tando, Zhonghua sen ju songa su.

0: te cha la gyo la xe we so
1: omo su te te le su kyo ru chik ma wa nga ki on yung jan pe yang a yang ji lam tuk la tun ju pel pandi thak pe di shi phang zu en din dine nga da mi nyam shik ba a tu san di yi san nyam ju gu me san di ni zha shi yang ja a yi yang ma cha si ra jik jan a me mi nga yi mi nyam ju gu me mi nga ni san pe tun ru u yi tun man ru si ra jik jan a me dan di yi dan nyam ju gu me dan di ni lu sha zhu ma a yi lu ma sha si ra jik jan a me Kiri minga suwa la chupe lamu cha chi pip cha la treshi che maran dik longcho che shi pungpa atra ye la ri ye cho ye ribu to kutu she tu ri tan atra cha la chapta che ma shi chapta po shin dingpa la alo me ba ka la asik ngu ba tham chi tanga la atra je me ba ka la asik Mubha nangi chunja di imi chu lami suya ami Chaga dashi jata di achi jase takwa ari Tuwa namla chasam chasa na Tangara kudu lamba chupa anra Mawa sala rizam chasa na Kawa chimbu salam bapa anra Tiri hai samu thala asik Tiri tingi samu thala asik Tiri lui samu thala asik Tiri shangji Nobu bingi yinbe tante chapta tengdo bilaso. Tashi chayko tel hapta kala shisho a. Komo tashi komo ya tsuyishi yongba yu choka ta tumbo ki yinbe topje yu tre lekwa shena la jorjunga. Omo suti tele su jorochik sudap jive kashi tungja mena la jorjunga. Sūtāp tī lāshū nyērā āndā, sūtōng tī sēsāng jīndē tā, sūsāng tī jāmbū jīrā āndā, tūgīn bī mā sērbū tāng ā mē kī jāchī nā kū nī, chūngsē tī chūngyū jīgbā mī ān tōm tēn tūngkū tī jīglā ān tōm, mā sūnum jīngi chālā ān tōm, tīm tī mā sūnum jīngi chētā bū lā sō. Āmū sūtī tēlē sū jūrū jīg, Simchū jīvē kāshī tūngjē mē nānglān jōchūngā. Simchū jīvē kāshī tūngjē mē nānglān āyā tēlā tāk tēng tāng āyān tēlā sīk tēng pūtā pōmū shūksā chokarā yuñrū tēng tēng tāng lā. Omu sū tē tēlē sū jōrū rōchik kāwā chīnglā kāpshē mbīwā lā ā kārāp chōksūm tāng āyū tam. Ādi kārāp chōksūm tāng nī tū. Tāngu kātīng dōlā chū, chū tāng shū rī, shū rū sūm, tūngma pēma chū tālā, tūngdā tūng tīng, tūng kī wī chā, tūng kī wī thār kū rīng jī tū, tūng tā rā tīng kū sūm tī tū, kā rāp chū sūm tī lā tāng, pū rāp sīr jī kā wā tī, jū wā mē bā ngāng tū shū, mū rāp yū yī kā chā tī, kē chā mē bā ngāng tū shū, Jamsi pūpūn chēma tī ngāyāng tōm lā tāyāng tōm tā shāmbū lā kī tāshīn jētār tī tāngu sētā kī tēng tōm bū lā sō. Om sū tī tī lē sū tī rū chīk chū shū pēmā rā gā lā jā wē kū lā rīng tā mē wā sī kū tā ngū kū lī kū tīng lā jā tīng tā pū tīng hō tī Chū shūm chē lā jēn jē sō lō. Omu sū tē tē lē sū jū rū rū jīk. Sū shī tē tāng tēng bē chok tē tēng. Chī lā tē shī tā kē sū kū līk. Chī lē tē nā rī wū ōn chā. Nā lā pōp kīng tū tī yōm tū jī rī. Nāng lē tē nā jiāng tū ōn chā. Yīngā tsāngbā ngā tīng tīng jiāng nā rī wū tīng ngā ān chā. Ngā shiāng bū lā kī tē tā rān tī. Yīngā tsāngbā ngā tīng jī tāng tū mū lā sō. Ōmū sū tē tē lē sū jū rū rū chīk. 창조 교회 계신 남두세 노르기다고 아얀 담바라 올라시베 함무 교주마 놀라 때다 남라 그자아차 장지라도 계레 렉다른디 반딜라마 뷰베투 진럽무주 차신법 곤디뽐바 뷰베투 동숨깨잔 룩다른디 슈텐딜람 뷰베투 노다 롱주 재민인줘라 주제 예라 뼈담 부름 잡아 예라 뼈담 부름 잡아 안디 약지 아래 수사이 주제 예라 뼈담 부름 잡아 예라 뼈담 부름 잡아 안디 용지 아메 수사이 주제 찌라 딱디 시디디 찌라 딱디 시디 등마디 난주 노비 수사이 태워 가디 종리 잡아 안디 상징 아래 두사이 Sangjilato kere lektarati shukdege tangdo mbela so.
2: Tis namgila.
3: Hello.
2: Kira tili ki nyu iwe?
3: Tili ton nyu iwe.
2: Ta chen shimi shuku su nyu iwe?
3: Shimi shuku ton nyu iwe.
2: Ta chen kira chungdu chonsi liya soa ke yu mi du sa che. As gozi shi ta tili nimchi na lo liya du nu luma yon che. Ana su su gyun ki ngumi chungne du so ya ta. Deep zang ma se ta nang si ta gyan gu hu nang zu tu su jie xie gyan bu tu su nian du zang ma wu nang sim gu ti bia rish du duwa.
3: Rang zi xia. Nang zi gi ngan zuwa la bi cha xia sun. Ta ngan zu zi gi di gi pa la am la gu nang zu su nang zi zi gi ta kun zui ka re san di. Ta lo chung e jiang ro chen na sam jie. So sum ni chi chen gong lo chen po le ne le ba.
2: Zi.
3: Ayong do le mo tui ni di ka.
2: Gyun jiang chi
3: zi. Gyun jiang ya su la di jie xie. Ta ngan zui su la ni jen yi ma xie xie sun le kor ta ra ba.
2: Zi.
3: Ta nian zi zi gi yin du zi ne. Ta ngan zui. Jige, kandere ta jangya dinte nalaya, ta shivji majwe nalaya, dinele ta nganju
2: chicha di yao xinyis
3: dolin jie, chicha jie, riba, ta di nganju genche jige ta di gale ngara le simshu chenpochi duwa jia
2: ri, ta tuigyu shashabi na kira ndis cheche, chenga ndis ngumi rinne ta dinte durub na nga thaya ngep duwa ta chena maungbe tuizu na lo liya, kira na ya zamche yaogu yubi na nyamju na cheche, nanzu tuwe kya lekwe zamche mangda chi nambu tenge liya, chenpu shu tuya ki simshu yu da Semua tinggal dalam zoo tinggi, kita turut lihat yang nanti sama lo kucing susu ni, anak cimeng di sana, yang kacau.

0: lupti shubha, kiranga chi na khonsu tuidu ula lo tukurbe.
1: Dwa tukudu.

0: yami kimbe na kung tibu me pa ta na kung ka ba na chu yang su den ba go na go yu ko lo qing yi du lo zi jing jin jie me de wa suo ge ya me ni chu tun si qiao bu qing pi tang du pi ta qing pi tang ge tun xie qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu bie ya me na zi ju xi xi zi xin ge nin ju le zu bie min chu di wen tu ge leng qiu tab lam ge go ni min chu na kung ki sa wa ge du la min chu ge ge rim nang ka ya me go bie ta na kung la pu du mi bie to ni xiao yun kang ya me ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu Gyurim yong la shibshu yu bie, shibshu bui chi la, gen lin yu. Kaba ang cha, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum. Sanye, la sa nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kuyo ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang. Lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lup chong tang buyo ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
2: 가족가시가족세 Tengi kuzi shubda. Ta talu hongo di unen shugwa mduwa. Tubu. Bebu. Yangu. Chobu. Hajangi yaudu.
3: Mingla takje che ne, mingne ki nyinga leche. Bijing bi mingtang tewe rengxin ki, mingne zhunglu suri menze simchu kangtang. Ying tong cenze nyamche ki, mingla jize chi bie, jie sim chi gu bi yu yin. Mingla takje che zi, mingne ki ne tuen wu ne, xin tubla. Kung chung ki ngui zhuo mi si. Bijing bi min tang, tie wei reng xin ki ming nian zhong lu su ri men zai xin ju kang ki, ngan zhi su de ki men ju qi de sar du du yu jing, ke lian bang tian jue nga tang, mik tu zang si, mu gyu zi yu, pu ni dong wa, wang zi nyam su jie yu. Ke si ki ran mik rib zi qi ba tang, mi se bu mi tong wa, mik ju tuan ba, mik gan bu su ki nian tuan yu zi. Bijing bi min tang, tie wei reng xin ki ming nian zhong lu su ri men zai xin ju kang la pip tang, ngui la kabar tang, cong kang nang li pian ki gong zhu ngub ju, ri mi tak jie tang, Rimi nyamlin nangshok bie, gu nyi pibar gusu shu, sani, hasa chonggi lingkor sharlam, pahuo chonggi nyingzham. Luji kabar, lego ye guji, chu chi nga nyi chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga nyi chu.
4: Nganzu chungtu nye, ba la da amla ge, gulay gyunze sui nangbri. Tata nganzu nar sun du, ba la

0: rāngi chen sui dhugui. Thomas rāng thū dhū, nye bār shi kebi yin.
1: Rāngi nam chū tāngi ege, nāo mē bā kebi bār dhīn zu, nam chū nār kī jī, chok dhūn dhīn gui sāp shi rī lā bā.
0: Tī dhū nye bō shu shi ebi yin. Nāo mē bā kebi bār dhīn zu, nam chū nā kī nye su yok shi. Ngū nē chēn nye tī dhū, nāo mē bā sī lāp zī mē. Tilei tokti, loli yubdi.
1: Loli yubi mi e? Ine didi, ngani tup tangu chi, ngosin me ba?
0: Kanyin sin ran timu tangu tu du ni, shang simpa shio chasu. Nga ranyi genshaya gordi shebi ina. Nangas ne shuo cao shi. Yine hai ta. Nangmim zuo za. Ke du shime xie zui ting ma shi. Yine zhang nye qie du sim kyor chun du mi du la. Cua yib chi ge ya chun seng gi.
1: Ha ku gi. Chang xie neng yin yu xie jie yun du. Ma yi ting mu ma gu suo xio zhuo qie ju. Di du yang si rang ge ge da bu ku gi. Zhang ge nga ke lin yong du ge. Lam san xi ge yu ne zha. Sun bo di ge yu ne zha. Puk sam da, tan do nga. Lu dong qing mian sun lup da.
0: Yong a. Ni ke lin chu. Zhang ge nga gu de bi shu gu. 마시피스 마시아

0: gulay kha yu kirda.
1: Hongshi tsokda chumi chulo ya di, ge chang nga yu. Nye tabshi danje khasab chi yi, uchi dambu gongge mebchi.
0: Songle chumi chenpo din zhesh chuya, kirang le tuanda chenpo kharrash tuyami na samchi. Nye shense le kirang tuyusul tamsi na nye chirda.
1: Di nga yek tuanda da zhawa yu zha, nye de shugu me, gongge mebchi.
0: Les, chen nga zoyo gancho mangu shugu me. Yine nye shense le, kirang e hongshi tsokbe chumi na mo shu zha. Nga sui zha ya liu jing tsokbe, pabda du jie sui bu zha. Ke si ngon nian ding zhe yi na, nga sui lu nu chong zhe xiang ya, te wei gang e che che zhda.
1: Lu nu su gui chong chuk ya di, nye mi gui zhi qian nuo zan yi. Nga sui la lia mi ji ji, pian do kong ce yu yang zhe wa yu. Yi nye di nye nye ta de zhi, tuan da di nga sui gin zhi zhi. Hongshi tsokbe da chumi chuk lu ya di da, zhe wa dian ne yu ma zhi. Ji jie xiong sun la ge, tu gui qi xu zhi bu. Hongshi tsok da nyam le cha di, lu nu ku sa bi cha le, yang zi dian ge yu zhu zam zhi. Gui ngi ge cha ki men ba, kirang ge sun.
0: Ji kyang ming la, cha da cha bu cha, ngon ne nyam du. Yi ne zang lu gong si tab chu le ne tu yu na, su ji ne pian tong ma zhi.
1: Zang lu tab chu nang da me.
0: Ji kyang ming la, ngon si gong si chen su kye ba jian yi ba cang me kin sa zhi. Yi ne gong lu xuan da cha xia. Lūnūp chōngzhē nē sū nyūksīn sābū yōshī, nyam nyōng jēngi xiong tī kōrta. Kērāng tāp chū lā dīng sū dīng zhē yuwe lā.
1: Māngu xie nē chō mīdū. Dāwā jī mē chōng bā gē rā rū chī gyūrī, rī bā lā.
0: Lēs, chē nā ngā sū rī gu xiong yī.
1: Wū jī nāp tūl dēp nā xī.
2: Yung gu yu da?
3: Amla.
2: Ming zhe yong bie, ya shu da.
3: Ba la xiu yu bie.
4: Ming zhe yong bie.
3: La wo, jie la dos niu yu. Nam qi cheng zhi qin sa, nye kena ni le, gai ge ba le ri ri niu yu. Dos ne, cai si na. Xing zhe di su gu su lu pian tou zhi. Mang si qi na.
2: Si da, ming zhe si qi cao xiu shi du a.
3: Kuba kuba, li li kuba do la.
2: Bu du.
3: Hale.
4: Mingcheng,
3: la,
4: 你家长大，丽丽能大没吧？ 见得开么中啊？
3: 没了，见得还是用过的。姐呢？没让路布托给罗亚看的呢。丁姐姐，你家你爸我你们都带过去，爸爸明天前不去，初步忙过哪里给当姐，那司令部里说一下。丽丽给丁姐的搞不清楚，前三年没了，四岁那年是给我丢了呗。你也俺俩爸爸看得起个月。
2: 阿雷，
4: 阿雷，
3: 前面到了，前头俺丽丽在住院的。
4: 有有有，
3: 来。

0: kiki hong la. Kong tong tong tie mi du.
1: Morama chi nang a zhong yin.

Niyo. Rangi kata cheba ya chisikhi. Tsungwa sa a. Diko la rangi kutsun tisha. Jima ne, ngani muti chomu inda. Ngani niga rikbu jimjin. Tsuwa la gangi kandir chenye. Kese che tubu koshi.

0: kiran su tsenye ina.
1: Kamsa, gandhi shi yeji le, kiran tingwi mima linga nar chale na nyegi acha chenla ina.
0: Nga yi, kiran su ina.
1: Nga ninghui ki kyo ga tingwi lega chi se, mithu tsenbe na nyehi. Kho diyo le kina ni tingwi chamushira yori sigi, che za kiran le ninghui ki kaba angja da sanye shi gandhi shi yehi.
0: Kiran tunda yuwe.
1: A le, nga zi dakse chevhi, kho zi na nye kui se ngui di le mitu, che za pa kien ha chukho samchi.
0: Nga da ninghui lo sumchu tsu chwa che me. Kaba de yu me, nye sebe she mu jo.
1: Tidri sna acha chenla. Kiran ge nga ninghui ki kaba angja da sanye zhe nanda, nye kiran lo gom nga tong ki nye po piu cho yom du gui la.
0: Kiran kar sungu yu.
1: Nyung zha du gui la. Chi chi yom du gui?
0: Mari mari, nye ngu ne she mu jo. Ya me no, kiran ge mingda kaba angja zhe nanda. Nye le lo ningba morang kaba de me ge chi chi cho.
1: Kiran le lo ningbu ma shwe. Tato so chi nyeyi ba. Ninghui, kira zui na nye mi si. Tato de ne sui de me cowa kien nu me chama si. Kari yi su shi, kari yi be kun shi.
2: Kari yi nga shita, sing kem nyung ma shi.
1: A zi, a cha chen la. Kira tur de mna, nye dugu si si me. Nye ngui di zu pa kien ka zhu ho sam chu.
0: Gong mu zu, nye ngu ne shi mu zu. Kiran shinda tsai ga te.
1: Ya, di... Mokdu di hin. Karin bi kun shi, tak shabu.

0: rāng tōpā lā khāsā yōng bā.
1: Khāsā nian rāng kī chī hui zhūgā yé dīng, dī tuyān zāng rāng gē gā yōng hī.
0: Yā chū.
1: Nīng shū. Ō, dī nian rāng lā nyū bē chī hui sā bā shī, chē shikib dā, dāk dā mā dī nian chī gā chī gu.
0: Mā rī, rāng kā sā bā nyū nā khāsā gā, nian sū chēn thā shū bā, pā kī kyu, mā rā sū chū dā.
1: Ō, pī yī nian, zhū mā tū zāng, yū pī.
0: Yong a.
1: Nin shu. Kasa, rogu che ba ya ju a. Tidi nye ra le guan da si hi.
0: Ya ju le guan da si le. Di yang kien zash tu gwa.
1: Nga ra si zang che fshi.
0: Ra si ni garo ga ya shi mchwe.
1: Nga garo me.
0: Jian hong tu rang garo ma shi be.
1: Jian hong tu e. Chin chi gu ne nim do le yo shi. Rang ge jian hong tu ken zhe si ngwa xing hi.
0: O. Dang gu. Rang rasi je, mi di ming bui gi.
1: A le.
0: Oya, kanda ya jo.
1: Ning shu, rang ka bang rasi jen zhig ribe.
0: A.
1: O, a le, nga ni cha kang bu song ye hi, rang le rogu chi da si ye hi.
0: Rang ka bang rang a yu.
1: Ni ka bang rang si yu. Zengmasa a.
2: Aja, aja rang chik xia qu. Nga zui gong si zhang li xin da zhuo yu bei le su cang ma, le gong xu sa su. Ta du le ni chik song xin ye ka ji, ti li ne, da da su xia.
1: Ya wu xi la du. Ke zhe qi ne, zhang li xin ge qiu ki cang ma bi xi.
2: Ta du xia qu. Nga zui gong si ne zui cang ma qi le qi ju mei da.
1: 阿家人过下这边那句什么你能打没说啥？这样子，监护城给点点心嘛的。我念过不行，他的公司最累的没吧？谁会也看你们多？可这几年公司马上忙起，哪有什么？咱们年些吧，恰些就是，今把米的马上这个月嘛些，能够的就是。
2: 嘿，我呢，老大全部都。嘿嘿。